0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu santé borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu di ziyaara ñëpp di ndokkel ñëpp di masu coono mu di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkalit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati qouranil karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall dafa dal yaa cheikh.
1: bismillahi arrahman arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makk bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makk am lu ñu doon def saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makk mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriic. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk yi mooy al yahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñi ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër kër yi ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghazawaat yi te mooy xare yi yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bayna alqabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak ali imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggon nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Harith ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Harith ibn Alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana yeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotaniku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa lay am moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoyu mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengirengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunuti bi al kitaba tiri biñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacc alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole ben non rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamne yi ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata don japp loola dong mo doonun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong lay ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lil ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tek yoonu ñub

ayi ma waxon alif lam mim boné alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf né li nga xamné mo gëna rafet ci li nga xamné wax nañ ko ci mutashabihat yoy muné al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru muné mutashabihat al muhkam néna muhkam moy lo xamné bo jangé xam limi tekki xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis pin ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbiru isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim baad yi lu muy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci dem motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak li mbir mi nek dagan nak daganut haram nak haramut salawatullahi wassalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu naan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñaka xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg na ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la it nga bayyi ko fa lu aram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatul muhkamat ay yo xamné dafa leer nañ hunna ayyuna kumul kitabi ñoy ndey téré bi manam ñoy ci faanu téré bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamadi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ka nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bari bari bari bari motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey téré bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zayqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu velek telek neku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu liniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga necc doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamné da nga fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nef nako ñak xam ci dutel islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mu nef nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko dag ko def ko ay bindukaay beug bind samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tere yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminu ibtigha alfitna diko sakko fitna wa ibtigha at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wa ma ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam
so jange wama ya'lamu du kham ta'wilahu lam yataki illa kurdi allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiqun fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun beug ne war rasiqun fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyu di tekki illa allah kurdi allah fofu may wax taxaw kay والراسقون في العلم نيجي تي خام خام نيوم خامني كان موي يالا خامني نياخ غي خام دولن واني دارا خامني خام جي دو لونيو خاملو ньоني يقولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بي تي ييغا خامني مونيو امننا گم نن بي تي الف لام ميم امننا گم نن بي تي حاميم امننا گم نن بي تي طه بعد نيوم گم نن كو كلن بعد ني مانا تيكيك يي مونتي تيك ييب من عند ربنا مڠو جوغا فو سن بروم lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñu am xel ulul albab ñi nga xam ni ñu am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu tu dem ci yes parce que carcasse kesse mën do dem ties fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ties do ramal dem ties xel tamit nit ki duté tay ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamni dañ jëfëndiko seen xel té ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamné ñak xam ayo yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamné moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamni ñoy ulul albabi té ñoy ñi nga xamni ñoo am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamné moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamné ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoy ngi lay ñaan yalla bo jëngal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di xey di ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina bi ñu jibule ba ñun ñu nango nek ci ñub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nango gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande guddu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo ne ci mom nga di ko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñam lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñam lañuy woy ñun ñi nga xamne ñu fi sut tay xam xam yu dom kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir al

xol sa xol bi sa beuti xol yi meuna gis loxo bi yalla muy dugulante guddig ak beutik bi tudo deg ak yengutu mune meun nga xol bu baax ci lende may gi lendem gi di ñew par ndank ndank bu ñag mu lendem ko rouge waye bu lende me nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalikal hayatu wal maut nak nonu dundu ak de kam nek ni neena dama adam bu nek ci dundu gi da fay am dugante bu dugg ci mom di yax ndank sa su nek de xam gaangi lek dundam ci muy dugante sa su nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xatna sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wèr wi ni guddi ak bëcëgi dama ko diké loolu nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mu yagg loola nek lool mom dina di jex tak mo dina mo adamé kon néna sa bo xeyé rek war nga calculer né ah man dé tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wa dren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé loolu yalla sayyid qutub mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxa wacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena ubat ibn samit mi ngi bokkon ci wa badar dafa amon ñi signanté won ak mom ay pact tay bi yunus bi jog di bëgg xex lañu tuddé ahzab ubat ne ko yow yunus bi yalla bi man dé amna juroomi timiri yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi yalla ne ko dede la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wedd yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay qarib ñi wedd yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xex té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ko wéddi ndax wéddi ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafir lil kufrani ku wéddi yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak dis ko xol ci leneen lu muy def dede bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wéddi yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wéddi yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wéddi yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ko def nak lu wote ak li ma digle fa laysa minallahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara ne nak ko def lolu bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla ne nak ko def lolu shaqqatu tak yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñoom ak xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba mën na la andi leneen su boba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarat sufaha mu lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi moma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey na yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firne moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laaj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gidem ku ne war na xamne wax na deug be bo ñu waaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bokku ci deun ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamu mom dina ko xam moy li nga ñu xere legi

pan marzaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu sheytane man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu sheytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga daqal ñuko sheytane su baba soxna so si sheytane duko bokk ak jëkërem su ko défé bu amé dom dom jojé yunit bi néna sallallahu alayhi wasallam sheytane duko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jote soxnam jote rek mu jote ak mom am na ci nit ñi ñoo xamne su boba ñoo sheytane ñoy bok seen soxna waye mën nañu dem ba sheytane gagne len ci nam len tay gagne moy duggal lenen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamne du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamne du baat yu ndan wax loola tamb len naqare digeunte bi digeunte bu naqare ci digeunte goor ak jigen ci kere jabar dom ju mucc ci sheytane mën na ca jafé am naka nonu bu dem djido pour ñu lax ko sheytane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fed rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé ne joté ngay jot ko xoo dara dom te djidu noddo ci noppam sheytane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gonu yu bari legi mokal fecc mokal tasu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bari wuñ xel ci li sunay jangale te itam ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tuddena ko maryam wa inni tamanna qu'izuha man koy laq bi ka ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shaytana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer sheytane li tax ñu tuddé ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom sheytane ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digënte yi xajalo moko xajalé andi yaqku moko yaq lenn lu nek mom sheytane mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënte seen borom mom sheytane liggey bu nek dana ko liggey motax su gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lool mom sheytane ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñu nara fexé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu nara taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal guy jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaaraku ta'ala bu xolé doom adama yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet tabaarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la dadne rabbi inni nazartu laka